And the way and you ni ala kuma na ni kuma we wi akela ya o awe pule ni nyodro

Emara ya mawata belanyu mwaona anyu hia nyola wadu nyola ya asa e wupwele nyuano. Kehewa wana ruawaja kinako, eneta niya kinako, entata niya kinako. Utiwa la nyuano, wana winyuano, elikulu kuyere, osimela nipahiru mawali ya hinyola, wadu nyola ya. Ato kwenye mwarela mjeke na muda anyu. Mwakala na mjeke na muda anyu. 8 horas 46 minutos. Mwakala na mjeke na muda anyu. Na weprojaka ye kenyu ketu ya pama yeyo.

0: Ele respondeu.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Ziripaduili. Notagia ziripaduilu na okala waka. Komoza nilo chinja. Ziripaduili. Mabasa a Rádio Moçambique.
3: Moyoni, mudimani eji niza na muobiwi dabuno, onfunologa zimpaduwele, oromana nsaka noima, mpaka uvanene, makamaka makata mio oyelega ampatile. Maski za wene, oitamela mare ya wila aozo kala o siku na siku. Ni inati, romanuvuru wana jibo.

0: jibo ovano makani mudimani edipadweli
1: nzana gadli ya misir beru bangi
0: amisir beru bangi nyo mubali ovi
1: bali oman mamugogoni
0: mugogoni
1: se
0: nona obalwa wenyum kalukuno ogogoni
1: se
0: kanta gedeni yupadweli ni makamaka romana oima wenyu mpaka masaka bano ali
1: Oima waga wakana magudula no maish. Magudula no miyo dunule na mama papo kule wale. Ndao mamole kalaba maji nga wamfuna anae wila aziwe nzina. Ndao yene masakabali mina zidhali gwe dhadi nakwa. Ndao yo kabudura kaderno lapi yenu ambe da mtu bawelia koko ba wapa bagulia banugulela na kabudura ya jvezi wazo munda alimambo mbanigaja mboga masaka balivi na kayengo ba ova nene
0: urucha
1: mboga wanjiwa realmente bai woshkola yunu roma primera segunda ate desima segunda Yonda tana moda batokulu maj

0: nyoka zinoluwavi?
1: Nyoka zinoluwavi mashkaeva didi. Sabwa ya minazi. Mm-hmm. Se mukwele minazi iyo ni lila maj. So katia nenge agwe inoleme liwa. Majiyo minazi tempu kwila ni iyo ni unla maj. Primeru yanda na nyoka. Nyoke jile ya nikalia opriki ni nao nduwa banigula. Banigulia banda nao elbo kwa lkeri. Erime liya koko dan. For example, me no funanga diluwe maji mtero nenu maga minazi dilimo nepara makubari nepara ndichelemo ovanini vapa. Se
0: uloka na minazi si nyuma mpura dhotedhene dili minazi ni?
1: Dhotedhene. Porque primeiro eu nanja kokoya nanja minaro mamalenya angulio na angulia vina alio gulia naro moja depois baada koko banija banigulia makubari ya vina banlua nyoka bandoa banigulia nona okule walurela wenyo kuno ochiwabo se mutoloela ni nitida musoro.
0: Makumbi vina?
1: Makumbi na nota na machuguo se. Mm-hmm. Se. Yalea makubar na unkosa tete na unguadao. We mfuna mnyoka buduwa akalofunatha. Ya ma yukosa tete vina buwasa tete dao. Bugulia. Majuva nene porontu. Kana yukosa suda eno lila bayi. Mm-hmm. Se.
0: Ndoganga lansaka nivirle okala wenyu mawenyu. Ova nene elabu elima luju. Wale wakala malushu atu alabana panti makubare na bandoga nyo wakala lavusunza wenyo okuno wali go oedima
1: se okuno wali dima yu nalabana panti ate masakena bo panti ya pitururu ya tekione ya yu nalabana makubare yu nampia jantari banfezo pia ate banfezo oja na makubar.
0: Bangamoneana. Wanka la omodo atidela ni kubar.
1: Watidela, batidela thai akwaya bagaja. Gamaloja, hiyo vina yene vina wakele na se. Realmente malijua babava nene, hiyo na uzari makubar.
0: Majumwa unodo sunza, nga na mati u, penu mwaga TPC, wako sada?
1: TPC na mati u, egafiwa teza seti.
0: Ukosile, ukolo kosa TPC?
1: Ukolo kosa, apu kana manera. So ajede dia seguinte kale na mambesi by pronto vilo boda danu cha mais na mati wene we ku watida kadir no nada se
0: ngofuna ko do guna ntivi na sakara ya
1: sakari da wene ate ya juez janto tasidente we sakari sakari unyumba jijine makubari ogapa bagela ba virle lo bwene ngwantu kae so yali makale lo viveri se
0: umusunza omunda vina
1: vadidi majova nene kanaganyo dimviveri na wano omunda se me dimviveri na wano omunda makubari kao diganduwa nova nene soni ndo omunda bari se
0: na esile zo omunda munopurele mochilo bo eno sapra na watakulu yogule esile nifuna nyo
1: se dino sapela na watakulu omunda I ale omunda dino fuwa vina dhilo boza kamona pa onde junodu karana mikalelo da atidile anakwaga na mabata badagulia badimuate ndirina mwana labone se dho omunda vina apadha dino venyi omu maji atete mpu yo maria mu wajwezi notukula bubili taru badigulia badi sasa nje edikamile se
0: mangana kesi le tete ne upatile ni mokala wenyu okala orucha
1: okala onorucha
0: mtu kala waya romo baliwa mpako unua makamaka soka na mikalelo elo borucha vadidi
1: elo dora tewe no bole la gora miyo na buya dida wile ni vatapana mas pronto, o son Libia madao para ele conseguir na ouvir sustentar.
0: Mas ele do parte ele nunca lá o enyo. Mas foi na mutie ganoganin, o começo ganin, o ato é na vina, amparo.

11 horas na 52 minutos, albonuada e nefio magumero a dima yalizu ni chuabo. Nota malana motene mwala na iyo, ala no sanzea, na kwenye walizu na ezugu. Mwala na mia Joana Brito, mesona basa Eliseu Salakini.

Studio da Radio Mozambique kope ni moteno mvurona mabasa halvatadu hanuruma dhaine mabasa alizu na ichuobo. Na kale ni mamudha hundimani ya mabasa ba mpaka. Mwudhivi oga kwana sambiki muzima miraru na mitala makumatano na mitano.

0: Vaito ni maluvurua na dhamaronda mbwenu vano nifuna nukumbile niwe mkale pari joko mburu na gama basaba na ofia wa chua bomoa ni mwenyu nga mwenzuweli nyu mfia onokopelo ndono paganya chiyake nifune mkosa sabu wa mwedo dobu bazamani yon nifuna nukopele na wiba wa sa doge Big Shelton bela kanimuria be kanimuromela
1: Yo no la paca ni vuma. Big Shelton ra. Ton ton ton ilabe magri. Shabazam na wakum.

0: no kana febri ma ndolo kana da jikumida de invite dona Luisa akora komida me divide na vontade uda me na ponye da vaiaima aje da bulo mutu nova porque io pum pam pam puyo noiwa din logua okana oko availe lo ni figumana onvani figumana mati ukala mreda nifi porkudile ni figu pronto kala makani ula mwana kakagabulele tinifiguntile ni mvali maji hiyo kanikafula thaene porque wale ugaodena mwana wankuweliwa agwafanyatu bagaja karomo dhano kuno wa mwana odu mwana odu bitukulua kale kuru akalantaba na nifigi bivuliwa fikuwele bukwalikiru mawea vina waja kamanavi wa mundu
1: namudumwa
0: vina wa mundumwa wanjato ugadabu mama nje my one vai wa zaweni porque mio diuno avangono makuzi dona porque mio kuno podologa ma mio diuno makuzi mas basta io vira egalogwashi o lomu nada ma sovaristo nga mana sovaristo nanko eliwa ova yelo bokwalkeri yelo gada io ni fina io ni dolo kulo vega mas papa ni vai wo yangana io nija mas uva nene no pia mutu agavaiwe lobo bela odikela droga peno madroga bavina dabuno opana mio peno porque dabuno nana dale gatabwa porque iyo naka na tempu iyo naka na ima mwana avizinyo agadovega uwe kwamva ilobo yeka mwana wanda la estera buava odu vangono mwana lo takuno mamanje ozowa madabuno opi adimvai peno ne nga mie dabuno kana ima ofia vatakulu eso loga ivana miana gabalaima agora pweno aima agora dabuno ningavuza ile mamurdani mtu agakumbira moto tenkutukula nikala notima ozoena yene bavaye otida agora sone dilobodin tikania me dinozo avizinya dal sensa ha difuna dikumbira vo moto yikanuva moto tengo dono utukule nikala notima wazo wavale moto akala kunafo shikovani va uwe kunjavo uwe akala kunafo
1: shikovani moto ndo mnoku mkumbiro
0: dabula moto kumkumbiro si nozuela vida erucha majunrutia diyo iyo natu diyo nrutia vida erucha si senyor kada mtu olie kavani vi kavo ndo wava mkwae kavo mkumbira kavo ila miyo noseke so kivina gelo bweni titikania jiji wano kala vizinyu wa mureda majvizinyu nechaya vina kanuva a majwaga wa vizinyu okwa unotukule tele ya mbuga unotukula kobiri hula adho wavu zeliwe porque yene mureda yene okwa majininga mio Luisa mie dafu na zai dili mureda mutu aze adifa mio murobo dile mie dikana reseta geji kadina murobo kadungodo gula mutule bauva buzwa bugula murobwa buzwa bumwa egumi akono ndivamio badi malokwa chini hiyo vina nao nane wewe foka la mureda ajweza hi makanuro romela anuro romela wewe gakwa wewe gamalokwa panda nani kashau ya Saint Italy brake andele na nani kashau hiyo tenkuzana mio damunya akala dinoma kadimwa akala nosa di viver me diga kwa dikaleo porque dikane ni dikane yokumi maji yo jone mio meka ino dirabulia vadidi yo ula mie li mureda kavo ula a chae jumwe kavo yo ula a koroe juzono hospitali kavo agora podu ila mbona dikana kanuva a agora dabunova nina pa weo kwenu wa mureda avizinyo anoda na mbuga avizinyo anoda na mie dano na wale vafalsimente nika vajiwa
1: vokivikuwa makatamio
0: vokivikuwa makatamio vajiwa dipos uja wavina munga yolo kolo simiteri wava wanipala na munyu busura parola atu akose na avi avie murima agora dabuno naona mafalsimente tenenga festa te woga kweluo na wova
1: yule najie natu
0: iyo nova ule najie natu wono ajia mutiti na mutiti watu wewe bumalo kweliwa nada madabunuga kweliwa wono ova makata meka

0: mukiru heleni vava mukiru romeli honya wapama onone iha nchichi mihona epoma anyo vanonrim barakane
1: eparaka ya pama epewe kirantayamu atokwene minister mukikuruma ile mwere murima pe mulikene tokwene ulya sote
2: mulukureli heni otanle barakahu orelo na penye ihopa sauma nititende ni koko
0: ihopa sauma Chirena te posivam. Enna kupusera olya muna apenya ya kirimana. Apenye tani.
1: Muna, nkarane no, muni chani wabakani.
3: Titi, mai, kinarumele uyonya hu ehosibilani.
0: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
3: Tiyo maya tokweni, soja saka so teni, kinaka nyaranyele kinichanaka, soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi, na veso kwaya chuo teni otuma, nitoko ihopa, sauma, narikiti. Sapi ya murimo rimomo osiva.
0: Kihonai. Ato kwene presidente. Kinona wi amuna kale no chia nchichi miho momo. Makale luaya yala awapea. Na ahu sinhiha chwakina. Alopwana. Atiana. Anamwane. Yampachera olya soya seukumi.
1: Mubwelo apamai. Ato kwene minister. Amuse alaka hihe isumana sotene. Yamu kalano ikuru. Eneche la tumwe kumeni no hakalala.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

Quando makalakato mujima waona. Ano nyo. Dosa toro jine 20 minutes. Nera rohoi. Naiku matanu amiri wa netanara. Eya kaya 2026. Eluku mumulima nyo no sekuwa.

Machado, bulukira ku kanongola muno muzinda wa Teta Tuata, hii mwe nkonda radio Mozambique. Imwe na ife tiri pabodzi kuchita radio masiku alero ntsiku yachitatu. Ifembo tisakomero tati dondowe tangwire kuti imwe mungativa ife tsatsanzaya. Ife tiri kupata basa tiro kuti tikwanise kuviwambo pedidi na imwe mbumba tifunzisane makhaliro. Apa mbuya Jeronimo tikubwirisireni kanyimbo akatai ka gezane mwana ku nyumba kumutarara. Kuoni wangu kukana napi yako. Anachinchinu unga apanga nkabe kufa. Asakaninga kuti ninga sangana sulongwa usulongwa kulu kuti mwana safari kubwerele unga mpanga likwenda nkabe kufa. Azinja likufa mizizino. Hapa ya kandipange kuti inapodi chitatepu. Ama ya kandipange lero nazapi gumana. Lero wapi gumana unichana napi utani. Pinangu unga pigumana pisa kuperatu. Pinangu pisa kulekerera. Pinangu pisa usia mbonji, pinangu pisa usia na madazi. Karipedidi dae kuvera.